0: Le ali i anga le lei i le nāna whaafunga mai ei. I ngole tua na langi nātu e lau whepesele e whakasā mai le vitanu o San Jose i California i Ausitalia. Ia, le sama ofsa taila nei. O whasalua tununga le Plains Media le nei i tūlā. Le wawalu minute o te ainei le i tūlā i tasi. Nā sa tatari nātu le tātu whasalua foi. Ele sunga lufilufi, famto ainu, korinito mai lei, fatalo fatu, lufilufi maaloro soifu manuela neta yo.
1: Ia, maalo fo ile, soifu maua ale ki ta taufaifa maalovi, ele li, waulia fo ile ne yasofo.
0: Ia, este ono kako pikongu, maa ngai vore kawanga ngafi, efsusu ai vore yangu kakawanga ko maasangi le tau kalaisitete, ia, loku ngai vore, fasinga maalo uruor ongei le uli, ia, malikai hao fo yunga leila. Ya le foi ole o vai ole mato le la ya kuwa nga fapinge yo kamala le ma kele special food ya ya kau ala fara
1: fai
0: titi e mai sana i tu mam tina ma tutua ya la vale ma fan fana ya wa full show na fi ave i tu mam tina ma tutua vole le i fale o loam tu langa fapena ya wanga ole ai ma lulu ole uka kore o nga kongo le winter ole tau marulu foi ole nei atu nu a kao kalpesele ta tali umai ya ta tali tano foi le oi a tali umai ya ta tu fasilu fa pisinisi ya ma tali tano foi ya i nisho ma ta upu o lo o talamua mai ya i tala fau e Samoa e fa pena foi ya New Zealand nei a wele fa mumau la foli tasi ya la tano atua i le sunga ya Joseph foli tuai ya ole pule ole tatu container le alu Samoa ya pe ole mai aso fau e fa ngata ai pe tapu ngelo taino le tatu container ya ma e maua fia maula se fso taino ma Joseph pola le tulanga woi ai ya ma fa ailo a tide tu fo fa la ulo a tide tu fo le numero le telefoni e te fso ta ya Joseph ya pa fa pe ulo ye sa fa mo moli ulo e manao e ave Samoa i le vai aso a sau. Hey, you know, it's 4 minutes to tell you to let us see here, Samoa. Mau popo mai au.

0: Le si ufonga matango fio le sunga ya vania toloa ma le pese ufa ingoi nao le Samoa mao popo mai. Ina ua mai le tatou taimi ua sfulima minute te ai le itula e tasi. I matango fie upo le pese ale.
1: Olma kua mangai ya. Maso se pese ale tamalea. E mangai ya. E mangai alfa onu. Ia baka uleo ngai fulele. Ole kai mianga fukua ae. Mele pese fulele fa peo le vio mali eto.
0: Ia.
1: Fasinga levo alwai taimia alanga wa maliua tuol malo e malitoa a leng failanga pese mo muara nga ya ya a levo la wo mis pese mafa la pese foule i lunga nge o ka foule vasun ke nge le fa ka vole la unga lulu a
0: ya
1: nga ko leng fainga lwe nge ke min nge a ya ya le na
0: o pese le ale ki e pe e o fasi la ina i te te au mai o le pese le a le fai mai le si fai upo e se ilonga e te toi fo i mai i lo lau ele ele na foa i ele atu ai fai mautofi e pei e fatau i o tatou tangata ua levana i nei ai pei lea e toi ua toi fo i a fatu sala i le tolo ai
1: toi
0: maaua i le vai toi maaua i le
1: vai se ne leke le lau pika con pesia e malo e o le fai kare u kuai me fai kaka ma inkia le fai akuata lo e te ai le ile tasi wala o mai ele e ka ko kalfa se longa le mel vangal ne ile tangata tu motu trust vai polar kamale aru ne pe ole fulu le aru ne ya nga flu.
2: Winter is here, whānau. Let's tala noa. Did you know viruses spread faster during the cold season? Vaccinate against the flu. Chihu! It may not stop you from getting sick, but it stops the flu from getting the best out of you. Don't take chances, take action. Call Tangata Te Motu on 0800 727 434 to book your free immunisation today.
1: Provider or the health provider ngaipo au nanga le tau soifu malo loine pito itele tutono kala istete mba waleva vo ya yon ae faasolo ala tutui pui pui lena yon faasolo longo nao le fulu yon la foe faasolo e mar koviti yon faapena le misela mo le fana ula iti.

0: lola na le Polynesian Choice I le falolo numero lua tasi o tolu Stanmore Road ma ai ke le foi lau nanga le lufi ai longa voi o ipe ma pionga le pasi ai luma ki le yoi ko
1: le ai wat masal po fa lua
0: fa tolu o le kua ma ai ala
1: wana ma tango fie ia
0: ke le nga ua mo me kaulima foi le nei ele nga kai me kaulima mo kau kalinga me te te unga
1: o ula fala o le o fue ma
0: ki o la ki o a foi le o tato o lufi lutasi ya mga umir ki vavave nga mafia maua vavave se ki ya ngai maua fo inga le tatu Polynesian Choice li tulna la tase atu I le tatu unanga le pafalo aulo yo le pafalo aulo ya peone si le fia walua one fale oloa ya lo fale oloa tuai ya olo oi oi le pitonu ule o Rickerton is so am le mold ke le ngai inga le pikungu nga Ya ole ne atua tusi ole iwa lua Division Street ay alua ku ingei ili taulanga yalu ngai Rickerton Road. Ya eke kwa iki kefa afsanga ile awala leo Division Street ma le fale ole AA ngai ya inga langu sama. Ya male lao malo na fale olofau leo tatala I Linwood Fitu Otasi Gloucester Street. Ma ole fale la le Linwood tatala ili afo le valu di tayo ili valu ili fiafi Fitu aso le vahi. Ya so ma ole teminyolo mawole karo pingi ki valu tala iwa iwa sene ili kilo. Ya fa mai felesi ya lo mo mia ya ta tu jo tu fa tau mo vo fol tanga talo nei le felesi ngai mai fiti talo kalupini ki lus fur kilo kalama ai lo tau mo tau money transfer ya di matala la foi le tu pe sa mo lo tau mai pe feel rate la lo ya mo banko stress UFO ya pe na foi wheels ma peanut rough Ma wana mangisia mo tamaiti vaitane, o le fangu'u mai Samoa mo Futero Chips lo le singa, papaya ma le Red Bruins. Ia olo whapefo ina whapea mai olo mau ia tātou polo kirikiki, ia ilunga o kirikiki ngisi ngei kaimiwa maru ngu aali. Ia e whakau peo polo kirikiki mo le samba. Ia mo wana koko Samoa, Tasty Pops, Samoan Twisties, ia olo mo wana tātou breakfast cracker e lua kilo kalama. Ya mo pero mo ta tu il no le flounder ole li hing mui powder ya a toy mal ta tu a turkey tail mo le pusa se lau se fruta sita la ma nga ye kire ka wa nga le ile a
1: ya
0: ya o fi ki fo de fo my james ng
1: se lau
0: e iva iva a
1: ya se lau le iva ki
0: e ya nga se lau le iva iva ki le iva ki lo a le la se lau su ka si im sa lo por su ki lo
1: ya
0: mo fo le lamp flaps fu ki lo e lo ka o mercau Eu lo va pena foi no moa tato ma moe foi ni lo tu pepa. Ya ai mo foi le pusa ma moe a ko e lua se fulu kilo kalama. Ya e fra so ta yai. Ma mo lo le manu. Na pe foi ma mo le pa o le manu ma ta lingo le man. Pork skin and pig ears. Yo msalo e le ka ko e via kamba ya la wasi.
1: Ya wasi. Ya.
0: Awasi ale le ale nga mga me fase lalu mengi. Tato mo fi fewe tolu mo e lua sulima ta la e lua pepa kasava. Po le manioka mai tonga le sulu lima tala ma o le fresh eggs o le tray e o tau mele tau o le tray le le te mili nei a wha pe a veo tray e tolu e fast fulu tala po crackers e tolu los fulu tala ma o le pusa fai a lo tau mele tau le tato li lia fasa psui e wha pe pa le lia fulu tala ma o le ufi mai tonga le tamu ya ma le fai la le ka o le hopa plantain banana Lele wae kaka I le faile, wo wae I kong o le fale oloan.
1: Oh, okay.
0: Ah, o lau faa lungo foe lai I le kala o le faile ni.
1: Yeah.
0: E faa pe o le valu, fiku valu pa senge, o fai foe le exporti le lalo langi.
1: Yeah.
0: O le kama lea. Plantain banana, kai pia se fai paka foe le boli.
1: Yeah.
0: Yeah, okere I lopo le fai misiruki nga, le faa pia toni nga, nga, wala kuse si fai fai misiruki nga.
1: Yeah.
0: Ah, mau le umu ulu, na faa fulisa, mau foi masusu e lua pepa masi lua sfuru tala, tele tatu e lengi mal tatu pusa pisupo, lo mau foi pisupo tolu pauna, ole pusa e lengi no le five star, se ono sfuru tala e le pusa, le wahu tuna, se lau lua sfuru le pusa, ole ta yo e valu sfuru tala e le pusa, ia, mali tele ole anu ango isi, olo maua e le tatu o nanga, ale Polynesian Choice, Oile ai a le tātou pāwhalo auro, te tala le fitu aso, le vai aso, mai le aso sā, le aso ngafua valu, tōru sulu tae o le valu le fiafi, le whanau rolei oi Rickerton.

0: Ia fa fifianga fi pesi nene vaenga le tau tua a le sa mofso tai lunga le Plains Media. Ina wa toi kwata I le tu la e lua I le nei a so tofi. Ia fa mtrainu te le lopena e tau iei I... I tala fofo I ni usila I le nei vai aso le mata upu leo mo kwa vivesi e iala por ki king usila le vai aso le nei. E fa te tau I se li I... Safai pule mo mua. O le tangata e ngoi a Stuart Nash. Wa lewanga fai pule le vai ngā le leipa. Ae pe tailanga kuli e Jacinta. E pe alkaimi o Jacinta na kuli e.
1: Yeah.
0: Au avema mingi skao leo leo. O ngā ua I a kau whaingi whainga wha a tua. Fo ilele e lefe tau I māla o le tū la fono. I ngā wha ke aile male ngā male nesu. Alu le sau mo mo el pā kia le New Zealand First.
1: Yeah.
0: I le pāloka le ngā umātu nei, pei tā ina whāia I ngā, I le whaipule a le national,
1: yeah.
0: I ngā le viku malo. O le whawhingi kongwala ngā le ngā pingi e loa ka malo, I le whaipule o Stuart Nash, I le vāsu ngai, o se lā karanga o ngā Malesi, fwoi ka ngā ka sā whaipule mō mō o loko e whaipule.
1: Yeah.
0: Whaianga poru karami, fwoi ka karanga o I lunga o le Facebook, Inga avela ese text era ailanga fa se fama kala ngal ko malo le o Finlay sen fa pe yo le manga le ma fa un ye ko malo ale le kenge le ale nes e ai pin ye kulola le text le li le o Stuart Nash ma fa ye ko o le fa finge le o ile ngo si finge Katie Nimon o se fa I pule piko sili o nga paye o kua ingar ka ka e whakau ai ole ma kausanga ke angi ai sa mai ta sa mai tō ai re tinare nei ia ma kore fukukara mengi usire lei a whana o le whine mwhainga avel maternity leave ngā haru lat wha whinge ngei ia wha penga al se furu vai aso ngā whai ilanga di ia koe fwoi me a ufa mai le rile e iwa masina a ma kaulio la o le vola al kausanga ngei El palo kale lo lo mangai. O le wa ko ku ule ngol ka ka le ko mo e New Zealand First. Mai le ku malo ale o Napier. Ah, le ka mo me fa fingele un ngai.

fale anganga. Ai va ila la ulma kwa i fainga nga fai ele o fe ele pare mia le vanga le national le greens ma o le paki o le leipa a ma kwa ya te kala kam ya ai o po a ya wa ave lang fa ma vanga ya va va sama na ya Winston Peters a e fa ma vai e si lo ngai ngo ma le kau va ele to nga mo ele ko ka mo le palo ka ila lo news le first ele ha kwa ko sa mo e a me ku mo le mo ngi al ko ina be vesi le vesi ka ku le vesi vesi mo por ki ke New Zealand ya e cha cha pe se ne tri ma ya o ka ka lo ngolo le sa mo o le al mata o puta wa ka amaka mai le ile fam talanga le na mai le fam sinonga o apili le an fa le ngai nai ya le talo sanga a a le sunga ya le la le pule rimoni ya le ala fia ai ma lana loia i fam talanga le fam sinonga tal pe se nei te ni wai da to tal no lo stupu mai sanga

0: Amsingo nga ulenga ave ye leo leo nga suwe ye leo leo le palmia o li ufa atau malala ya ma pulaya apa afai pul mai kemi kemi nga ye leo mings walu esi markofi ya mingska ai fenga malo tau el fast ya lenga fa sol fam sinong umi fo sa fa ile la lol fam sinong fa ito malo le la nga mo fa unga kalasa talasa le san fa ile fam sinong talasa ya sao ya la uli sao ya li o sao ya fulai ya ai fa sala le sifa nga koko se fam kala mela la la le mela kupu le la nga wo mai fa fa unga Ave lolo se apiri pola al mele ngabe.
1: I awa e pei o lea sa to e mana o i a le faipule le o fale ata tolu i a lea lai le pule. E to e ilo ilo pe talia le to e ilo ilo le o le faiunga.
0: Review.
1: Le, I a to e ia, review le faiunga le atalasa le sa anga ato. Wa o le faiunga ia ua.
0: Wa uma.
1: Uma foi lea e... Ai mai sala ilpa le mia ya la auli le mali toa o li o fatau malama ma fupulea.
0: Ma lau.
1: Wa fale au ngaina. Ai peila o le pei o le... Le mana o foi leo le ala ile pule pe ma faina to
0: te ilo ilo review fai o pe a o le sa o le mata upu o le kangi la a leo le fa ulu e kua i a ele vanga le fa pe le fainga o fai o fa mau mau nga si se mantulanga fa pe na fa alafi o le witness ai o mori mau la lesa e o leo leo e sa fetsu suenga o mori mau nga fa atasela ma lea le pule a. Kusa la sa mori mau e le keisi nga o sa e ingol fa la me kong.
1: O tele e pei ale iai.
0: Ai la isa a fa lea nga cha ku le witness fo.
1: Ia lea le pule. Oh,
0: ia. Oh, mai.
1: Ia.
0: Ai e le o ngaia la e le o se keisi nga ia. O le keisi a leo leo.
1: Ma.
0: Ai sa... Pia sa o ngai nga sa muri mau e keise leo leo. Ia, lea nga fa leo ngai. Ale na kukiru, pia na ole mea lea nga avi. O a manga kuro leo, wale makaulio la wu umal fam singonga. E leo avese a pilia leo leo, il maka upu fa ai unga.
1: Kusa leo fa maliei nana to fa ai unga talasa.
0: Ia, ua sa kakaula o nga loche leo leo se a pili within...
1: E ile
0: 15 days be 12 days be suli mas.
1: Ele foi na ova.
0: E foi na ova peixe ma fu am tau. Pela le mela le kupu ua kulola le bole ave ele ole se se apiri. E ua kulola ia le ala ile pule. Fai langa lo ia le nei o
1: se fo inu.
0: Ya fui ma ono se fo inu. Ka oe ave la le apiri ngai e apiri le decision. A le wa umar kaimi. Apiri le review. Wa umar kaimi. Le ala nga koe kuul fam si ongo le aso. A le lo na lua la. O le mana o leo limon. O le ala le pule. E ave o ia. Ma applicant po le tangata le talo sanga. A ewa ese leo leo. Wa ese leo leo leo. Wa peri manginga mai vole leo. O leo leo e ongle case. Police versus Marco Ongole. Lenga mo lia. A ele o yele ngoli mo. A lela wo akula le lo ye. Fai ni fam chingo. A fam chingo fam chingo ma urunga lenga ilo ilo ai. Lenga fel fam chingo pa langi langa lako Harrison. A fam chingo ma urunga le fai le ilo ilo nga. A fam chingo nga fai kumalo. Lenga fai kalas. O lela ufa pe aku ngeila yele lo yele fam chingo. O le manga ola o client. Ewa ese le ngolo ilo. A kuwa ilo ngengo. Ya se fai ola kala al fam chingo fai.
1: Le nana lela fa pe u struck
0: Ele em fai langa fai mema mumunga e stock out mema le ameng manga o ye e ko review yel fai uma uma leso
1: ya
0: a le mera lenga o ken ia el fam sing pa lang ni le lo ya le limo
1: e ma lo lo se fotta la sa tu ye el fam sing pa lang ni le lo ya le
0: ah le sa fai ye wa ku sa ko fa ko le Ya el fam singo folinge ye penga vaku se fa kongunga mai le ming mai leo leo ya ngai ya ai leo ya ya fu mo e kusa ai mal maka upule wo vla vaku kali ya fu mo le ya ya koe fesiria kule o Harrison le lawyer fa vi fielanga e maua fa kongunga ya po instructions e fu ya ye swinga ye o manga e fa vakule ngo le ala Ah, ese ringo leo leo.

0: A ko ngua fui maungo, e whaila le apalai, e whaila le ka ala sanga lo nei, wha pēo le apile apile wa umanga wa out of time, yep. Kuai. Ko e kari fwe lo fui maungo, e le eise fato nunga na matua leo leo ya te ia. Nela wha pēo mai lo leo le famasi, very unprofessional. Ua lewa foi ona e lo ia. E ala ala sa ulo e la, oi pika e mele. E makau kia au. Ia,
1: o se tana fa fengofi Alec, o longa winga lume fo elele, kusa ole ua, wale, ua mali lia leo leo, ili fai unga leo amai a kalasa, a ele o mali lia la, ele o mali lia la, ia se kala fa fengofi, ia la la ila pule. Pe ila lela, pe mfai, a fai wane koe apili a.
0: A le pili e leo leo.
1: Ia kao, kao, kao,
0: kao, apili le. Ai, ai, wala le si mafofonga le, ai. Po le hale menga le apiri ai leo leo, wale kifa pia meo, ai hawa maa di die leo leo.
1: Ia.
0: Maa li leo leo, ilfa ai unga lenga amai. Ai ai fwa ili si maa fau funga le iai. A kongu wale apiri ai leo leo, onga ole poro kiki. Fa pia, o la auli ili maa le kore pale mia, o ia fwa ili mingi skao leo leo leo. Le la ufa pia lo, le awala venga ole kako pos.
1: Ia.
0: Yo. La sao kaulo e kausa o nga.
1: Yo. Orgo ya meo le. Toto nga winga e moku e mapa ufalao a ka. Ako.
0: Ya me ako e moire na ako. Le si mafo. Le si mafo. Ya ini si ake mapea. Wa sa ka kau ide o leo ngo e apiri. Ya e le wole apiri. Nga ngol fapeo de o.
1: O le lako pole.
0: Pou fa kongu fo e minska. Ya wole ngi apiri. Ya. Ika leo mafo fo. Ya. Ya mea e fai lo ngay. Ya. Ya lo mana tu na ya ah sale ka ngabe
1: ya sale ka ngabe
0: ya paula va ai ka ko ka pese tri mai ta tu tu tra no fo it say si fo ta bu tu langa va to fam sno ngai sambo ya manisio tala lo to mo me telephone sa mo ile ne va ya so ya va to fo mi fai ule na va ya so tu na ya tu ai on se tu fale mo ile nei fai ngo fi ko fai na ka o lo lo

0: Yeah, le vaenga le nā, le AI. Ya, yeah, ma le kawa le nā o le pese tau te ua fuele ne ya la waki. E ia ia le usungo le pese le ese le maanga ia famtuainu a.
1: E ai peyo le o le usunga fuele ai le tapo tauta.
0: E fuele ngol le koe inga sa faya o
1: malo. Malama lo peti.
0: Sa faya o nga fuele pese faya ngal malo.
1: Faya ngal ngal malo. Peya sai I le peya o le lands and survey. O ele ma fau fuele a. Patu,
0: eu
1: lá tô lendo essa
0: faia que tá tudo tudo aí no coimo e pesco aí vai agora. E malo, olha o assunto fito minuto de tele tudo aí lua no fafo como aí ele tá tudo ali sa move so tai lua no planes media ele nem a so tofi. Ya, lo ma fantasi mo ftela nga ya lufilufi. Ya, le sunga ya lufilufi ya o fama tuainu. Corinito, my lei ya ai ole tata se ya tu lufilufi ile malanga le pale mia le ana sau ini usila a le fo ila olo yai ni tala fo ile nei pon fo fa tala lungo penga to fai la ngi malunga fo o telefon e fa pe e fa fo se I masale to tau ona o so fa pe mail pal mia fo fa fo se le o so mai

0: Ale va pe mai. Ai pe a ngala ngalu ole maliu ole la ko ai ngaleng fai i ve foila i au kilang. O e so e kwa mo se background ke sa ko ai kere ka karango e langa malang langa
1: ua. E pe yo e ai nai ele i umanu tamata matai ai pe yo me fo e tu umai e ila pe yo le tala le tai tai yo le tua ngai i lana por kala me fo ele le ole siap po lau tele. Le la fa na la sa fa tonu ya la tala le fa pe sa le tatau na malanga mai fua sa tawana sa na o minista o le ya fatta le Ryan Schuster
0: o le minska ko e so va ai ya tangata ya nga lui fa te mi o sa malanga nga le minska okay
1: pe se ya ai o i pe yo le ya o le ava no ai ya a ya masalo fo ai pe o le tai bi fo le wa fe lo ya ya la au lima matu sinave maulum totua ma pe o lena malanga tu ile taimi fo ile ana talai le a o esa official a o ile le ile matatala mal market i vole savalalo a ia pe la le a vos a ia i pensa faise la tu ngatala a e fa talia tu ia i nei a o ile malanga mai a
0: pe o mele ka umi vole le me wa esa o ile ile ka mi anga le nga malanga koi a Tuisinave mauru mo tu laksin il palmio. Sa ye sa fasa laudu le tu le e fo sa ta u fo il palmio ni usilo tu langa lo e la nga invitation. Il il palmio Samoa. Ah, e per me le cause se e lo ko fa longo voling. O le manatu fo le fa pe o se official visit. Ah. Kama foile le sa ak fakali akul mala vale le foile le le leo ili vi ol fu a fai fa alo ba kulai fa lo a akong ol menga le se se ni stanga ta foi pe fa pe e fa fo se lo langa ol lo fisu bis la le pe lo ko fa lo ko foi pe ga sa wo le fo wo fa ya sa ye le invitation pol vala u li al pal ye le langa fa ka u ara le sa le ngo mai ngi mal ming skale mel ngi an Ole la kirkiro ku fam kalanga le a le par mio musila le nga release mai le la ko press release anga ngafi ya ah olo fam kala uma me ala lo na fia fia ile la filo inga ma la ole de manito ko fia fia fo ile fa inga pa anga asa ni musila masala mo mai kele la mele sa focus ye kalu anga mai ke fa ingol pa pala ngol pa lateral talks ya porta la nga vole nei va malo e lua ah I me e talafenga I mo malo e lua po e au ngā mo malo e lua le winga ngā o le kamanga o le bilateral talks o se kasi la o kamanga mafudi ke le iai le ngā le talanoanga o ngā lua fawai kaim
1: fawai tain
0: o e le o ngā tia e matua tele alfa le tonu le iai ngā lua fawai tain e mo I o le ke le se lengi le mau akuai e I a fianga
1: iya
0: Ele nga o Samoa iwa pe ngawe kong o Pasifika le mela kakangi o lesi afia nga ke lea o wa tele le tangata mai e tutumotu Pasifika afim Samoa o au mai I nga luenga ni ai le lava tangata e fei nga luenga Samoa le la wo mai mfaya onga o leo kaka ofisa lona lua ele o le leile wa ai nga o tamaiti po ila tou wa iem kaka maa kuwala me leo mai nga luenga fatau wa itaimi nei ai lele leime ngongo fuai ya e kurafa I foi le le le mawale me le olo impia man plom plom le wei tanga te uma liwa tuwele nga kengi o kasira nga maka opuke le nga karangoi nga ili ili ife utanga inga nga ya laksin ba ulana sa ulo ia ili wa nga maka makape nga fa afunga vo ia ili atura nga alea ili mata upu le ili nga luang fa vaitaimi
1: ya olea fatu ata ilua ne aleki e ova male fitu se lau Le hao fa'i o tangata o tātou le New Zealand atoa. Le hao malanga mai ngadwe ngana ia fa'a vaitemi. Matua pesa o au kilani, le anau o mai e Hawke's Bay, le fa'i ngā malanga ala au li, feiloa I malvaenga le e Hawke's Bay, ia malanga I Wellington.
0: Ia, like my Nelson.
1: Ia, Blenheim. Fo'i le alasa iepo anafi ea, le atawa vai atuai. O le mea faila tatala, tate wa ia tu fo I lele I le fia fia o nai tamaiti a vātu fo I. Fai atu I le lato sangi sangi fia fia
0: I feilu hai. I le o atu
1: I feilu hai ma le taitai o le. O le atu nuu. Ia po le atu a isi tu, ia po le tamā o le atu nuu a pei o le ua. O le ua pāle mia I le ua saue. Ia ele ngata la I le ale lana ta whanongo atu. Ele I fapea na sa vali fua, mai le fai ngā malanga lea e se lau meo pusa moa.
0: Oh.
1: Se lau pusa tuna.
0: Sorry.

0: Lea la sa pe ya la vanga le hooks be.
1: Eh
0: fa so so a fo ile a mo la to me ta ma fa. So so ani fo ile fa ile to me ta ma fo le a so ma le a.
1: Ya, oleh situ lah ngamang ayok kau kira-kira boleh dia elisa. Uang fayi ona tengah itu toa lah malo. Palmia malamisa. Ifa fitau dia itu pun. Wah, oleh wafa afsa gay kong wah makangakang gay. Eonga kongala au ye fengaluengai. Po company ni fengaluengai. Ah, ele ngakalau filo ay malam palmia ternoa nai ngai mefale kongul pulkarami. Ah. Ale foi la mola vengo e kiru kiru makalango kongo ai kanga kangi e meio tatu tanga ta mael kongo am lesi mata upu tau na lo sau de press release ne ale par mio New Zealand na fie la telonga ole quota salmon quota wa ele nga tia lufi lufi lo sunga lufi lufi o kasi ngei tulanga foi le nei fainga pa anga a New Zealand masamo ol makwa leanga ol makwa le al fainga a will live to sanga ya nga sir fia ko le fainga ko nga fai Helen Clark ya Helen Clark nga fai melnga o kilo kilo kumalo Helen Clark gaming on e afese laure al ko le treaty ai fainga nga le treaty of friendship e afese la gang samo fainga mai I pepa ngō mai e ngō fōmau kōng si la pēa mau ala pepa whainga loenga le leile li poke le leo le leile fōmai le soi fōmai lo loina ae ae kōnga e le ai makaurua me le sa e kau whāwa le leo e le whai e nungo ma singi fōne pēa vengkusi e ka kāna na loa fisa e ngō wafo e si tano kani e le whāwa me au
0: e fatal tani tani tani tala
1: ya ma wa le afi ya kapungi ya le afi la nga process no le afi ni mse laul ngai ya ol ko okelo le afi ni mse nga ele mai uma ele ngi pe fa lo ma wa le anga le leo leo le anga le so formal lo nga ala ki kro kalen klak so le lo kai kai nga ko le quota le sa ul tricky ya a le fa nga ngol me le alan ko fa ye le fi kanga le ma lo le pa e ko e fa kumura ka usanga ye le kum lenga ko fa ku mu le ya ko sa a le mela le ku la me ngai le fa ya e se fu fu o le tu langa le nei i le mo o lo wa laki o le se a le e se pe fa nga lo ngai mo a ku ai ngai ngai o nga ka ke o nga fa so le melo le fiu e o ke a le a ve pe fa nga lo nga su e sa mo ya e va me ke mi wo wo le mai ka ka le skai wo mai o fa nga lo ngai ka ke ka ko pe pa a wo is company pe mai ngo fa o kilang a le mete le ara ye e aka kwa ko kampung me oi elo ngang ya fa ya mari CV is experience le mera nga lok falo ngo kula le ka ka wor kan ngo ngale la uli ma ma laksin ma tui sina sina be ma ru ma totu ola ka nga ila kula ngang a ila kilo le se ku aku se pe mi ka ya e ke sa wo ingi ngi sila eso pe fenga luenga
0: Work visa.
1: Saulo ai maua ia pe dua kurma singa wai loanga wai lofa nga loanga yang ai loli sabo fa meu pe pongo fuma ka singa kulang bang ai
0: yang ai
1: fa ngo fi fa ngo tu langa le le da to ya ni tewo umil tewo le si tu langa le ngo kilo kilo aku lufi lufi o au mai o le tu langa le ele mata upule ya to elau Ya, se fa sokala wa lenga nga maka maka fo ilunga ya iko nga ka ko la ulenga. Kali malo ya la audio mane to.
0: I e pe yo lisina pisa pa ya fo ile fe lo inga le pisa ave fo la fa ta ya tu sina ve ma ulu mato tua.
1: Ya.
0: Ile malanga la le a fo ile na lu to la u pa de mia mana na malanga ile. Fa mana tu ino se la tu sa sa le o ya.
1: O fe nga inga so te inga New Zealand ko la.
0: Ne.
1: Esa wa le lo kir kilo ko foi la ele ai ne wa ol va la audia ko la unga
0: ya ol va la audia
1: la la lo ye foi le va ko la musamo
0: ya man tua fo ya liki ya e feo lolo fo ino onai yo tatu tangata e mau paolo inai tangata to elau

0: Ia, matua fo'i sa yai le pe yai le oto yai tai mi le nei matua na matua mautua le ofisa oto e lau le sa
1: yai
0: yai tai ai pe yai le oto i le mea le sa le
1: wini
0: le i a talofa FM fo'i le la mapusua
1: pe nga sa isra lalo pe o sui
0: pe yai lau o sui le mea le wai yai
1: pe aloko pa e
0: ia, pe le tai mi le nei ia ma pe yai la na tanda noi na ima se wafu o i watauna ye se wafu ai e pe se le fo fa winga se se isi fa mai o o le mea yo se wafu ia pia
1: ele o se wafu i to elau
0: o le wafu ai ia wa anatu le va ato elau a la ele isi ava noa i le wafu tele le mata auto
1: ia
0: e tu tu wane va ape to duru aso vo ile le se i maua se ava noa se ialu ese se va au oloa ia fatu a saulo leo le va a le alu atu maripase se i to elau peila o le sita mea sa
1: sa rungala lo engi
0: o se wafu ai a mo le va ai a to elau sa u a
1: fole e fa peo ilanga fola fola kuile epa ya koe lau le faingo se wafu i ko elau
0: i ko elau i o le sita nga mea de ngaka
1: e le aila
0: le ai o le wafu i ila le ila i de mela le nga nga kwenye la audi e pei o se wafu fo ile le i pia i maka uku e ka wama kua la eke le ade
1: wa e le finga wale nga mai fwele tuho mai io e fa pia e le se fea wala au li la alu e fua fula fula se wafu o e koe lau e le o sanga maka fai oi
0: ia palako koe lau le ila lo ngiusi
1: o lakse na kaunga lako
0: io e afila e le aila o le sa o nga au le kala o se wafu i
1: o se pito le wafu i sa mo e la kue le vaa
0: e la kue le vaa pia o inga malanga aku
1: Ale lau kiri kiri aku lau kei idu mo au ile press release lea wa ale nga fau ikio inga la wale singa menga fau ikio inga inga ule wafu ale sa ale mangingo ale valo ke vai akule faafi kai kele lenga ave sinave maulu moto atui sinave maulu moto tua laksi na pari miongi usila ave foi langa faafi kai ya la audio le mani toa onga olanga malanga tewa lole na alu i toa elau waele i alu pari miongi usila Mengapa sahaja orang harus sih pergi sahaja orang harus le foreign minister. Yeah, kalau itu pura lah kau. Oleh lang apa lang fahamkan? Ile lang ulang oleh kumau peo waleva malua le lang ulang oleh le fainga afa awo asamoa.
0: Ma
1: iko elau. Ma iko elau le fainga fahamkan makau le kemalo. Oko elau le faham lang ulang oke le foya asamoa. Pe ol gateway le polify to alia e wia to i to elau. Ele nga kai wa olo o mea tau vai la au. Swa au me o mfapenga. Pe o ire lua koi ia ka koe awala koi.
0: Awa pe o lisi nga pe o pe la o housei olfo ia Frankie ma ale awaniki. E pe le ava koe la ia mea yo pusamoa e avea nga i koe lau. Pe le anu maleva o ngai le mangkua ia e mokia o ngai moku la iki ai pe yo o lesi lako supply aku leo lako mea tau mafa
1: o lelai mou e mara kupel ka mawa ingo samu
0: mawa e mara ta mawa ingo samu
1: ia maro o mifur kaka nungo e fape ka kako eh ka busa kano so ole awali ia ele ka mese pese ia maro pese ne mo tatou e na ua toye duas firma liba minu titali tulai tolu tolu tu hatu satu fasa lengol sinala unangane ya lifa muli talo le matangye mwana vayangale AI ilungole tamu afiso tai.

0: Ia vape ai fo ia le fa fitau.
1: Ia a kong fa le siku a kula nga. E lai fo ia i vai la au a sa mua mua me voio. Lau la au, pau la au.
0: Ue, ia. A ua, a ua, ua, ua. Fo utuai na tau nu watu le fua la au, ia.
1: Ia, a o kei lo alo e ole... Ole me tulanga saua me foi le fa me sirid pui pui le tong fiti. Prevention is better than cure. O tama va, ole va ai ai taru tama va. Kiri kiri ole al me la inga ngasi ngasi me ima iye mo ayo taru tanga tele mo mi at kelo vai la au kong kangi. Ole tama va, le mai suka, le mai faku, le mai.
0: Ma tope ole sa. Sa ta ue le talia le minister soi fo malolo inai. O le tari sa'awa aia o lunga o lau ai tulou. E a mata o ina e tauna. O ilele i mea tau mafa. E tauana fa ai tetei. I mea a inga oa ma. O ilele e ono vave ai ona. Ia wa ole si beale na aleki ua. Masalo le luas fulu lima tau sanga ufa amaltoto. I sa amoa le taimi nei.
1: Kupulanga lua fulu lima.
0: Lo fu lima todos fulu wale fa pena un tangata matu tua wa yai fo imale age lea
1: wa
0: fa matu
1: tua sore ya lenga tau mafa nga yei vai sa mo ya ha si panga de vai kifa ha si panga de vai kifa esu mai si amanga no kiu ya la otra no sul minuti tale tu la cholu ave uma mao e lungo le samo su tile place media.

toi ke ye ma lo la vale siva fa fonga fonga mai Samoa o se au sustaine to lua fa ma wa lunga tele le titi ile matua ona sola lolea o le uto la titi le ma le pepe le uso matua e muli muli ane wana le mafaya ona va ia le pepe ona tu pe la va ia ile ona uso pe fa mata na te mafaya ona tausi ta mai titi ale umina yaso to tolo tolo atu ile ona uso ma le fa to esenga o ia wa se se wana le mafaya ona va ile ta mai titi to ile mafaya ona tausi le pepe awa ele aise nga luenga to ta solo lungo la wala o ise so ka ko vapenga o se tina u fa na mai lan tama tu low ile li pule la to vol fa nga luenga longo lo le pule fa fa nga luenga nei la vatina o i ol tama la na tama fa to tope mai lo nei li e vai fa fine mai pepe to tuli fo lo la lo fa lo le fine fa muli muli o wala vang i los ka nga ka pepe nei maka o e e mbaka uki alfale kongungo kangaka itula fono ale tua sa oele wo mafuta mai awa ete mana ofua ele avale luo titua oi ya maufo ike pipelo lpese nei mo oe esilufa maungi ngakifa pa fonga fonga mai

fanga te te au fiki tō mama, we pui pui ange mua weiki. Ka tā mua fua te tapuro kalama ka inga fōu i Aotearoa i he fia fini. E fia fi tō pui lulu kono hi waini o siula i oi wāwhi wāono. Whawhitai ki heo toa he taua umai a mō minit koe ni. Pea kou tui pe ku mō amanaki o toka maari pia ngai mea kotoa pia mi apina. Pio fia pe feituku ke mea mai mea ki he tau polo kalama. Fia fia mā befuke ngahi polo kalama pe ni tau polo kalama ku tau lea whuka tonga ai. O no o mai a ki tau tolu me I tonga eiki. Ta fia henga mai ke ngahi whanua muri o ni pe ku ni on pe ngahi loto. Pia mai ngahi whuka kau kau whuka tonga he teim goe ku tau toe o mawai tau ngahi lea pe he ni fafok tau tōgu tau mana tua tau ngai tu ngā whare tau māki nā tōgu nā umomu a te tau whanu ngā hawa o meke tai nimi ko eni mēku tai tai rea kumo tōgu he tau proklama ka inga fōi a te aroa fahos kui tau proklama pa mi he Planet FM taha noa whā po ini no nomi loto o kalani nusila pia toa maari e pehe tai nimi a kalani ni neongo a ene momoko ka ku yai pe ngahi loto ku mahawhana I he tau whanonga pe a ta whamalo pe he tau kau mai o e wakau e moui tau tūta mai ke aho o koe ni au me ke tō mui e aho koe ni ka tau whamalo ki nga tō ku nau mō mu atu o whakau koe ngahi whatongi a ke ke ko tō pe ko whaika hanu palani ka neongo ia koe Tō e tau polo kalama I hita nimo e ki mōke whahau tau polo kalama. Ko tō mua whā tāpen ki o tōa, ko e tāmpu tamai whuka he wāni o kuni a whio I ho tau loto loto ngā I māmani. Ko whā tāpu ki he tādi kātinari ka mā e kautandai ki pātere, ka mō I whua kawa, ka mā ka o whai whikau e ngāi whunga wakaha, ta ki lotu ka mā hae karistiane. Pia e whai tāpu ki hau wei ki oi whonua, piko atalanga ka o mā e ka unō loto e oi whanua he tau nofo. E whakatapu ki he tonga kotoa piku whanau mai ki tau proklama ka I ngā fōu I Aotearoa I he fia fini. Pea ko atai tala munu ka tiku mōtou I he toi ngā e fia fiko e ni, munu ngā hi whatongi I a keke. Kwa wende lu tuli o ku whakau proklama koe ni, I logo malupo, pea mō Filipo Motulalo o ku maheni ki whakau koe tau proklama I he fia fito pe lulu kotoa pe. Koe o tai tai reke mōtou kotoa pe ka I ngā whanongo, kau fō me ki tau polo kalama kau maa ki nau tōru kunau a ngā maheni behe I he tau polo kalama I he fiafito o pui lulu kotoa pe ko e anga lewa ne tū e tau polo kalama ki hoko hoko go e tau polo kalama ko e ne hiripe ko e ni e fuhokorewa e tau lotu kama

0: tanga ma fo ke popo fo la mali a ta pono hono fulu ma nima tahani ma ai tai me ma heni ki he a ta pu yo ta hanan ki ai e fo ga ti e pa te a le ki a piula sime pe a ko ne hiri ko ya te ho le ki ki ki popo ki fe ka nga ma ma he pro kala ma pe ko ne hiri ki ta ho te nga fa no no me ta nga yo ngo pe a kon hiri ya ditau tokyo ko deva ki konga a fo mi mui tau proklama kon ma ni o ni wike mo fa fa ki manat meri ki he to ta ha fo ki fo ka ka mo ta noa e tu ya tau proklama ki he fa fini pe ko ko ta ko ta fo ka telefoni fo ki ko noa hiva valuta ni ma valuta no no no hiva valuta ni ma valuta no no ka pau ke mana tu ke tu ko ya fo no no pe ko ngo ke tau proklama ke fo no ya tau ka inga pe ko fenga mari pe moia ko ne Fuinga maari wani, te tau hoko leo ke konga urua ki koe e tau proklama koe tau kore ni a pātere are ki piula sime, ke ne tataki ki tau tolu he tau konga urua ki tau proklama. Malo.
1: Ia malo mua e tau te au si e fuki e ahkoe ni, a sapate kono ngofu maani maino e tai mianga maani ni. Kore ke fuki e toko pe e ki saame koe ni ke fai a lot. We are not going to be able to do it. Kunako alo se suki stoke toka haia ye kwa tohi o yongo lere ya koe ni pia ke mauka whanong ame ia kwa tenga kwa to kia keke lere rei pia tupua kwa fuarai a loto e ni whangai to alo se suki stoke o mawhapui amen ya mai mwe alo mwe laumari e mao nyoni amen
0: koe ngongo lere i ono tohi e matiu pahe taha tolu koe fa kere kere pe alo se su e aho ko ya mi he api na no foi ke matano o ya no kareri pe ne no foi foi ke fa ya ko ke kakai pe tu pu mi he fu to kola ya kakai na e fita o mi mai ya te ya na ne heka ki he waka o no fo mi ya kai to tu wa tu e kakai mi uta pe fa ye se su ke kakai ni ngai tala no fa ta ta ko ini E alat whatangata faa o fai ene tō wite, pia ne lakwe pulo pula o ngangana ene ihi hewe hala, pia puna mai whangamanu puna o tosi ya o osi. Pia toi ngangana e pulo pula ia i hewe tuu, baka maka na e kerekere manifi, pia maa o runga e laa o velai ai pulo pula koi uhi, koi te eki ke loloto honoaka, pia vaaveai ene mai, pe vavia ene mai hifo o mate. Pe toi ngangana e pulopula ki feitu uwa o talatala ia, pe toi tupu moia, kai te eki fuoloa ko kasi ia ia e he wa o talatala. Ka koe pulopula na ngangana ki kere kere lerei, na e tupu hake o fua. Na e fua te au e ni, pe a fua unongo fulu e ni, pe a fua tolungo fulu e ni. Pe tala ngereva e se su ke kakai. Ka pau kou mahenio ke teki mo tolu e ku ngahi fra hino hino, pe au mo wongo ki ai. Pe au mea e kau a kou ki a se su o nao pe heange. Ko hae uhinga ku ke whaiako a ki ai a ngahi tala noa fra tata. Pe ko e tali a se su, ko e ngahi fra puri puri e puri anga o hevani, ko osi fra kahatu ke teki mo tolu. A ko te eki ke whakaha ke kakai. He ka ilonga ha taha, ko ne ma oha mea, e toi oange ki ai moha mea. Ka goia gui kai ha ane mea e mau, e to mea te ia e mea, ne ane osi mau. Ne o ngoi pe ene sisi, ko e uhi ngai a ko fwaiako a ki ai, a ngahi tala noa whakataata. He o gusio a e kakai ka ikai ilo. Pea nau whanongo ka ika iongoi. Pea kumo oni ai ai lau, ai palofita ko aisea. Koe kakai koe na, te nau whanongo mo whanongo ka ika iongoi. Te nau sio mo sio ka ika

0: ilo. He kua pānga tāho nau loa tō. Ko nau whakaonga tōri, ko nau whakakuikui. Ko i gaite nau toi lawa o mamata pē whanongo. Ke nau iloha mea. He kane lawa ia, ko nau osi tafoki mai kia te au. Pe ko osi whakamo ui ki nau tōlu. Ka koe kakai mono ia ki mou tōlu. He oku mou lawa o ilo mō ngoi. Koe mō oni o kou tala atu. Na e toko lahi e kaupalo fita mo e kakai ai o tua. Na nau mātu aki whaka amu. Ke mamata he ngahi mea. Oku mō mamata ai. Mō whanongo he ngahi mea oku mō whanongo ai. Kana i kai te nau mau whainga maari. Mō whanongo rerei mai. Ka mō ilo e uhinga o e kutala noa whakatātā ki he tangata whaā. Ko e kakai ko whanongo ki whanongonongo o e pure anga, ka aku ikai ke mahino ia ke te kinau tolu. O ku nau hange ko e pulopula na e ngangana ki he vehala. O ku hau e tokotaha kovi o taake pulopula ko ia. Ko e pulopula na ngangana ki he kerekere makamaka, ko ki nau tolu ia ku nau whanongo he folofola pe a nau fiefia. Ka ku ika ia ka loloto e nau mo ui. Pe ku ika i te nau lawa o kata ki i fuoloa, pe ko e nau fitaulaki mo i whaingataa. Pe koha whakatanga, ko e uhi ko e folofola pe a nau foi. Ko e pulopula na ngangana ki he loto waa tala tala, ko ki nau tolu ia o ku nau whanongo ki he folofola. Ka ku nau hohaa ki he nau mo ui whakasino mo nau ofa he koloa. Pea kāsi āie wholofola o ikai mau hanofua. Pea koe pulupula rewa na inga ngana ki he kerekere rerei, ko ki nau tolu ia o ku nau whanongo ki he wholofola, pea o ku mahino ia kia te ki nau tolu, pea nau fua, o ku au ki he fua te au eni ihi, pea fua ua onongo fulu eni ihi, pea fua tolungo fulu eni ihi. Koe ngong lerei tonu ia a e eiki. Mau viki viki kia te koe e Kristo.
1: Koe haori foki koe ongorele a koe ni ku o mai rea ki tau tolu ke tau rea mai foki o tua i ene folofola i e ngai tapa keke. Pea i e ongorele a koe ni ua ngai se isu o tua whewa naki ai folofola ai o tua ki e te ngai akau. Pea koe tenga koe ia tene lava. Tene ngāhi ki tau tolu e tau moui ke fua pea tūpo lahi. Pea ke ngata ai, koe tenga koe ia e lava pe ki tau hanga utu. Hamea kure rei o ka pau te tau tau ia i a kere kere le rei. Pea uia i pefe ka whawhe uia, e te i ke whai e tau wahe wahe i wholofola a koe ni. Koe hā, a whai ngā tenga, ma whai ngā kere kere le rei, o ku lava ke tau tō, o lava ke tau hanga. O utu ia i e wholofola e i upu tō ka te kau tolu. I e u kongatohi o e a koe ni, a Filipe i e kongatohi u Luakiku, o mai e ka i kei tau tolu a ngai u kongatohi, o tala mai ka te kau tolu. Koe o tua kune hanga o tō a ngai u te ngā, te ngā kotoa pe o whakafo koe ne, koe ne wholofola ia. Pea kune tala mai rewa e lawa, o koe fai ngā pāwa, mo whenga mawhai ke niriwa i ki tau tōru e wholofola e otoa. O whakafou mai e taimi o tau malanga, taimi o tau nofo a gia, o heke ngā tae kune hanga tō e uoni mai pe ku whatokanga mai ka te tau tōru ke o te tau ki te hita pe tau tō e he kai ke iai. Ai ola re rei e ngā ue pe ku e wholofola e otoa kau kou mai ka te tau tōru. Ko pau ke tau take pe a positive side mo e te tau sio ki ai a ki ae a tamai le rei o whakaukau le rei o optimistic e tau anga e tau sio i anga e tau ngā aue tua misiona e tau moui a koi e ne pehe rewa ku o mai rewa ka jira tō ke tau ke tau kei kūhoro aki ai pe ke hoko ka kau kua mooni ki e ne wholofoka a Jesu Kristo te a koe tāna whakatātā aho koe ni kune o mai ka tiki tau tōru whakatātāu aru ke tangata na ne hanga tāri. Ai mea kone o ne kone tāri pēr e wholofola e o tua. Uko o mai rewa ia. Tā haku tāu mō tau mafu mō tau loto e tau maua loto houma ia. I e konga tohi uwakio e aho koe ni kune mea kufiri ai. Una ki nei related mō ki he

fola o ngā ngore rei hea koe ni. Whanaua aisea i misi ko ia, pe aisea i ne fola fola i ne tohi ko ia i kongatohi waki ka uha, dea ka sinou, uneanga whakaviviku, ai kere kere. Te raike ngā tahe uneanga whakaviviku mo whaka, mea ai kere kere, ka paupe ke fua mai, te kaike lawa ke toi foki, o rewa ke foki ai uha moe, sinou, o paupe ke fua. Ai ko mai rewa ka te tau tolu i kokotoi ko ia, ko ia atakai o ku ui ke ririu, o ku whaia ia e ki tala noa whakataata ko ia i e o hōrere. Pe agune tataki ai e ai tokanga ke mahu inga, o e kaukaua o e folofola ai otua. I sāme, tau whanongo ai ke sāme ku tala mai e sāme ko e pulo pula o ku ngangana i kere kere lelei, te ne whakafua mai. A tō kai lai. Wanga e sā meo pōpou i mai ka te tautolu ae kongatongi huaki. Koe mea kufānau a kua mai e sā me ka te tautolu. O tala mai ka te tautolu. O ka pao te tau whanongo, te tau mōi aki. Ka kupuku lai fau fau ae me mea kuneanga o a koke ki tautolu. I e sā me koe a honi. I e kongatongi ono wā, o ku tau whanongo ae ki e kongatongi koe a. Kwa tāpou mai e paula ne hanga o te whamanatu kake i tautolu. Upau veke tau whatotoa meri e anga e tau moui. Upau veke e taimi u tau whetaulaki ai moe ngai uu whaingata te tau kake tau fifia, tau whaingata aia, kau koe koe osia e tala noa. Uto e talamairewa e paula, koe tenga ko fufui pe ko ihe kere kere, koe kalahasi aia e otua whakalongorongo pe ne tupu, e te tau tolu, pe e te tau tolu ihe. Pēvo ki e mea whakatupua māmani. Ene pērea kunehanga o teutoi ki tau tolu. A mea mui katoa pē ke koloria. Pē aia kupeherewa e paula ke koloria koe te tau whetaulaki. Pēalewa e paula o te whamanatuma ke te tau tolu. Koe tenga koe e tō koea ki he ki māmani ke kere kere. Pē a mate pē tene toi tupu whakatupu mai pē toi fua. O lahi ane. Neonga e mamahi mo whaingata ae o tua. E ana e o tua o mai e ngai umea koe ke tau mohi e utonga e tau kaiponoha. Mo e tau ngā aue. O pe e mai e paula ka te tau tolu whao to lahi mai. Pe tau tatari beki e ne. Whaa mohi e tene hanga o mai ha wiuot ka te tau tolu. Paka tau ka hoko hoko atu e tō. Ai tena koe ia e sofola e o tua e tau mohi. Neonga e tau whaingata ae ia. O mea fōu. Mea pena e fōu mai ai. Au tau eko Jesu Kristo. Ai ko mai ro ke tau to ke tau to e waka waka ia nga i misi ko ia i ko kato i ua ki na hao mo aise. O pe e mai ko e polo fola e o tua. O ka ngea ko e uha ka mo si mau. O kune hanga fafanga a kere kere pe e fua mai e nga i tena ko ia fua lai. Pe e kai ke toi e pe ke toi kai ke toi foki ia to foki e to taha ki ievan tai ai. Tāwe vai e mea koe nai uhinga e te hau. Kōpehea e u talamai e mātiu, te whaingata ia e whukirea koe koe koe koe tō, koe ia e lau koe wholofola a Jesu, ika ke tau lawa ke tau hanga tāri wholofola a Jesu, koe tau feil ke tāri ia, te o mea ho kōu whaingata a pe ke tau fua. Te uhārewa Jesu o talamai ke ne kau ākonga, ke nau pehe whukumo ki tau tōlu. Tonu peke ua ngalo e te tau tolu, pe hua e ngai aho, e wholofola koia puko e tāna whātātā koia ku u talamai e ka te tau tolu. O kia e ngai utenga ulerei, pe ia e ngai mea ulerei, pe kakai e ngatai e anga e tau whawhea ngai ki he o tua mo e tau ngau e whamato atu. Ia whake taiminihi ku tau upoto au mito. Ko heke ngatai e umea ka atoa koia. Ngai hange beha ngai u founde te wā tāla tāla ka koia ku whemau ke tau oa te tau ye te tau tō ke tau control ke tau alau ke oa te tau hanga o whakātā ai ai hoa ā moe ulai e tau hamongolo ka lama ke tau i whakaukau mo tau ki whakaukau ka sesu e tamen ni u tau e tau whaiha ngā aue. Ulahe tau tokanga ki he, ke whai mō ma'u pe ola ko ia e ka aue ko ia. Ka ku whatapou mai a honi, i ka ai. Saipiki e fōkosi he ngā aue, ka ku toi saipiki ke toi pe fōkosi.

to go out, bear go there, the gaw to lie, and now we go ya, go to Wyatt in the Togiana, or my mea coca take out, but in the Togiana for Kafua, Mufaha, my Miskoya. The Koya, you go there, ah, Koyni. Quiet, we're gonna have a say so five with another tratata. Go say so, you could. Konega we a say so, we may go. O ne nga wea ki ai mea mehe taimi ko ia, te vende fito ki e ngai wā takai, moi feitu ko ia. Te vende taimi o se Jesu na kei te hapalau ia, pia nai kai ki ai ha ke ai, pia nai kai ki ha tisai ni pehe ke tau pehe ko e kongkerekere a hai, kongkerekere a hai. Na kei ki kamata pe ai teuteu, pau ke teuteu e kongkerekere, pau ke palau, na kei ki hoko ia taimi o se Jesu. Ko mea mena hoko ko e hau beta gata faa, Bone te ngai a kau, o te hangare wa ri. O te ri koe e tipendi. Ko te alati o te ngai a kau, o tō atu ki mea koe koe te ki maka. Te koe te mo ki kere kere. Koe taimi naunau vene ma puna hake hulo mai la hama te naunau. Koe te ngai a kau ni ku tō atu ki mea koe ko si kā sia. Ai ku kā sia ia I he vāo tā mo mea koe olunga. Ita ke lava ki foitenga ko ia te asimae la a ki ai kunau ki tumu a kepe, te nau mate. Kahake ko tai a kau koe tōo koe he hala, o hau e manpu nao no tosi me ai. Pia koe tenai a kau koe nai tōo koe he kere kere rere, o tala mai e se Jesu, nai tumpu, tolu ngon fulu, ono ngon fulu, mo te au tumpu. Mo te au, ai tupu ko ia, ai akau ko ia. Nei whakawhee uia whoke e kau apostolo, kau wako a Jesu, ka Jesu, o kwa te nau ilo nao tolu, te na tāne Jesu, o kumou mata kai kai ma mata, o kumou te ringa ka kei whanong. Ka koki mou tolu tu, wate whakapuri puri ki ai, misi teri koni koni, ai puranga o tuau ne tala no ki ai. Kumai te kawaka ki motuka koe kakai, te nau whanongo, kai peki ke nau whanongo nau tōre. So koe whai konga ia koe kua mai ka te tau tōru. Hanga se su, koe hai mea hanga se su o pehe ia e mea. Ai kua mai lewa ka te tau tōre pu ai mea koe ia, te hanga se su ia, o kei te hanga tala mai e ki whapuripuri ka te hanga ngau ea ki te tala nōs wakata. Mwe fwa puri puri ko ia, fwa fwa mai ai, o ne tala noa ke ki fwa ki tenga ko ni, nununu ko tangata faa. Wangarewa se isu o mairewa heni, e ne hanga o pui pui, o ne hanga kwa ki ne hanga fwa ilo mai ki maamani, ai ne tala noa fwa tata. Ka koe tala noa fwa tata agune fai, o ku hoko pia e mhui, tonga mhui a kakai, e taimi pe ko ia, nai mhui a se isu. Te au tau sio, o ingana ne tala. Ma e kei he ka o postolo ko hae huinga o kune whaia e mea koe tangai se Jesu. O mautolo ko kumou monu ia, o kose o atua ki mautolo e mea koe penai fili ki mautolo. Ko ingana ko hafa mahina ka ki mautolo. Ia mātiu, o kārewa mātiu o tala mai ka te tau tolo. Koe taimingu haka se Jesu, break ki mai e ne mea, ki ka waki moe anan mo hui toka moe e kau siu. Nē ngā nāu, kēnā whawhi ngā tā ia ka se isu, te hoi pēwho ke whānau a isu e li. O inkwisi a ki nāu tōre tai se whanongo ke poromora e o tōka. Pe iho nāu hāt, o ku hātet, ai o ku o koe ke nāu, ke nāu refius, pe inga ke nāu whiemau ke nāu whanongo ke poromora e o tōka. Ai o ku wasi e, ia mātiu, Wai tā tōru e stāwha ake tā nima. Pe asko ia wairewa e ngai u tiskasi ai e kolokola, o tau si oi o kuiai e foi maamani ua. Ako foi maamani e tā ku presi e kuna ku pureanga e o tua, pa u foi maamani koni u tau iai. Pe a kuiai e foi tāno fuka tātā koni o kunehanga o mai rewa ke te tau tōru e mea o pehe mai, Tano whatata ko ni o kuiai ai u kehe kehe ai whanongo.
o ba e fa no ha go tama to

0: tutuwa na IPA, o whai ai, ano misa te rio, ka te whaere be rino ke arine ki hono whanua pono nukuanga ma uuia, i mara ai koha atoka i ha te ihopena. Ano koe ngahi anongono ia e marupo whikawaka pamere i tau mea whakaiki i e wahatai mea tukoe ni.
1: Mahalo apito e mafua mai pulu. Ngangari ko e maui e tau ngahi prokalama ke he tau mea whaiki. Pea mo e tau ngahi whanonongo ke he u ngahi whaifatongi ako toa pe. Ko u te hamea te kito e whie tāna ki mai ki mo ke tamā vai e ko ilo pe uko e mou apito e ngahi whea pe ni e mafua.
0: Au e ko e mea pe marupo ka ko tuatu pe ko whika telefoni. Ka pao pe uka e pia taha uu ke i tae mahi no pe e toki taha mai pe ke toki wha mahi no atu ka kore pe uka e pia kakai uke ke nau whanau he reti o ka e pia kakai no tau kai ngarot pe uke ke nau fukau mai he tau mea wha kominio ka whi maare pe uka mpahu nau e te hei ake horo ha wha mahi no e mea wha ikin ka e atu pe uka telefoni ka pao nau whi au ha hangon ki ai, noa ua ua, tau wha, tau luon, ni matahi o. Aga whetua taki pēk o tau ofisi i loto a Maria. Maro.
1: Maro, mito e mafua, ma whuka e tau ilahi a esi asi e whanonga tuko e ni. Pia maro e mau e ngā whanonga ka mai ngāhi ongo ongo, ka e mau hai whiawhirei pa mwere e family.
0: Maro, mito.
1: Maro. Mafua vai puluia, pia moe tau ngai whanonongo, moe tau ngai ongongo, pia moe ngai polokalama goia ki he mea whakaeiki o e tantaiki i Pātere, Pātere rini wholau moe loa. O koutui pe ku mo si whanongo apea e reo e tantaiki Pātere, tō lahi a mito e ne wahe wahe mai he tau polokalama goia ni, no tūtui mai e wholofola i he tau ngai polokalama tō ape lulu, ka mafuke ngai polokalama ki he kehe koto ape. Kau ini maka koloa upito e siasi uku fuka koloa ki mufuka teunga ki a Pātererini fula umweloa. Te utahe tupe tau ki fui fasi he, pata utatari hen ki a Filippo Mutlalo ki he tau ngahi manatumiri ka maafo ke tau manyo nye wike ke tau whanongoa ia he i he wahatai mea tuko ini ka te ukole ki a Sista Sofia Rangi, rest in peace. Nego kone si puri atu, ka kohono leo ke iwana mana iki pe he tau whanongo, ka ian whanongo. Mo ke mea mai pe he tau proklama, ka ian fau i Aotearoa i he fia fini. Toto kore pe ki he tau kauhiwa ki no ki maharo pe he, ka hauga te tau proklama, kwa tawanga pe kukongre lezka teki moto ka ian whanongo, he tau proklama, ka ian fau i Aotearoa i he fia fini. Ko he fia fini foki ko e fia fi topiruin koe aho hiwaini o siulayo e wafe wa nofu wafe a bito alo e taimita wafe atke krismasi ka neongo ya kukai kifuke tuku wa e tuku tuku pe moe a tau fai fononga ke mui hoko mai koe whengamari koe ni te tau ki fononga henia a Filippo Mutlalo whaki popo tala noa moa ki manatmeri ki he tuunga e o e a Pātere rine fula mwe loa. Filippo, mai tau mau e fiaf koe ni?
2: Maruo, mai tau mau e fiaf ni pe a kore pege fua marumala tupe a he tau fua tapu ne ke a whaki mai me kamata ana o e Pōkalama kau rave atu mo kau atu ke tau Pōkalama mai tau mai ahoni.
1: Maro, pito e Filippo hangi koe ia ne whaikai fua lawe ki mua kulo tonga pulonga e siasi he tai nimi he tau tau koe ia e ae helo ka koe tangata ki Pātere, Pātere rine fulau mwe loa e Filippo a whenga maari e koe ni kui ngā pe kui nege ki i he me mala ae ke ki ai peo ki fulau lawe ki fulau mwe loa e pe i he ki he tangata ki Pātere koe ni Filippo ki whanongi ataka ai ngā
2: Mahalo pito malapopo tu mahalo koe whaluku fua ae ae wakai atu ki feohi pia mo Pātere rine te whamalo ia ae te kau atu pia te ilo ae toataha koe ni koe whakekau koe Pātere

0: kikete au. Tuotaha rahaue lelei, koe tuotaha rahaue lelei, peo ku rahi gahi, merelei te lava o ako me iai, ihe I ngā haue whapātere tāne whai, pe pe foki pe moe, pe moe anga koe ne whaunga ngā haue, pe nau, ko lau monu neu, iai te minite, whamalumalu pe, ihe ilo, whamalumalu, ihe, ngā rerei, pe moe natula ofa o padere rine. Koe ko uhinga ia, ko hawhainga whetutaki whakawhāmi, I bua mea ka ko uhinga pe, koe tangata pe ia, koe padere ia, koe toa taha ngarelei, natula ngarelei, mo te whaamu pe, e lawa ke te mao ngahi natula koe ni, I e tau kau padere, o e awani, pe hoko ko harasi pika lelei mua whakaloto lahi ki whaifononga e kau pātere a te whito o e taisisi e maupo.
1: Mua nohi apito e Filippo whaifononga mai a e pātere ko e hoko siene no tau balungo fulu mā wha a mā lo a whanonga mai he tau lahi koe ni pe kutau koe ike te au koe pehe kutu manu ia lahi apito a wahenga nusila ni I he taimi lahi ni tau ngā auea I pe mo pātere rine e koe konga mahu inga apito apito nenehanga o kunehanga o formation pe kunehanga o fatu pe kunehanga o fau e mo ui e kakai lavia I motu ko eni I he ngāhi tō onga mō ui oku whaka lotu pe whaka lelei ki hendanga I nofo pe ku whiewhia ai tō taha kotoa pe kai ngā taika ku tō moloto e merino tupu pe me he whaunga tataki moe ngāhi whanawhana mea moe talatala I whare ai tandai ki pātere e Filippo.
0: Io que ta foke bai ara que a seminario que dialo a co seminario te milai uno fope a coia que na mea fra a temic de o grei na mea ia que ulunganga o tanata ia o que a coia que me ia ata que te toki fra hoko ya hangi ko fonga nga u eta kai ko patere ri ne fo ki ne frano fo e ta ko fitu wa ya ko teme ko ya e ko tonga ne tola ka patere ko ka kamaria ko ka mars ko ka patere e ko ka kai me tu ka koe kamata ngā ua e koe a pātere rinene o pēwe me asia I pē a Swaneri Lofuriaki me a Punau ki Iefo kama e fo ou e ni whahinga tōwa hangi koe kumanatu pēr e ni kamata aki hangi nei fo ou ki tō lahi e wakai mai ka pātere ku te whakatoa Koe tau pātere ku manatu ki mā koe fitu nima fitu ono I la paha. Koe taimi koe ia ia, whawhaafi mai ki Mauangi, o siro hene ngowe. Koe matifu koe mo ui e tōtaha koe ni uka I ki, poko mo ui e pātere, uku ika I kia no maari, ika I kia no whanau. Ka uku pauke ni hanga o tauhi, pero pauke ni whinga I ke tataki, whainga mo ui. E mo ui lerei whakata mai mo mea. Ka uku suki ai e tōmana e whahoko, ko I loi pe, I liku nei, whitu I liku nei, nei ngongwe ai, pia, koe, na uku I seminaria, po alatu aku, nei ai, uku kaunga tangata, nei aku I ana, na mawatu me seminaria, kata maha amua,

0: Oui, mon beau-père au Mbappé quand il est additionné manako ngo eta la no viene ngo eta no na o fai additionné il oui fa parte le la tape o ku fifia o ku kakato ne oui o ne lava o Ignacio kakapatu ki kakai ane koe fononga na mau watuai ka koe koe ngahi mea ia kua na makehe ai a padelerine e ne tauhi e ia ke mo ui pe a lava ke ne fai imo ngā aue neto e fai Ignacio atu ki mahabe de fanobela e tala noa i la paha e taimi nahi ngou e koe ia kage he ia koe loe peko e mahabe nga taimi ane fotuai mo tako i lau a koe waha taimi koe ni fituni mato i lua e te motua ata e malpo e de tala noa nga i tau koe ni kaku kana fa mafana i e taimi ni mo te wa te siwa tu ki tonga ku tapepe ku tangata e lotu ku tangatape ue tau kau pātere pe koe kau tonga ku pātere wa tai sisi koe ki tau ki fofarala pe ki kau ngai kua misinare ka koe fotutu ngā oe na ne fai kia te ia pene tauhi e ia ia o mo ui tauhi e ia ia o i kai ke mo ui fofarala ka ane tauhi e ia ia o lawa ne te wahe atu ke mo ui hane i ke me te ia e malbo
1: Malo mito e Filippo ko ulawe i pe koe konga lahi ai mo ui a pātere line flaume loa koe whaiako tau te whitu koe whaiako he seminario pia koe konga mai ki muine o ene mo ui ngā ui mo tau toli o kalani ni i he tau e hongo fulltupu ene koe tau e taha ua pe taha tolu koe konga lahi ai on taimi ene hanga o liriwe ngā hi tohi ki he ke tau urea e Filippo pia kou tui koe koe koloa fungani au pitoe ni o ku ngā oe aki e si a si i ha feitu pei maamani ku te reret ki Amerika o ku nao ngā e kupe a tohi koe no o ku fatu pe amo liriu e pate rine e Filippo e
0: koe tahae nahi ono ngahi nga tula ona utau loi pe koe mo ui e pate rin ulawa ke ka mo ui o ku fuatai lata o hi e koe ki ai ne nofo behe fu api he api ko o ku iai ka kumana tu pe na te iki ke wahe mai aline ki he ni na ura ki ha upe ia o tuarele na iai e tau semina ko fo tu ha tau i sone ko fo tu ha tau ka venga ngā ue mo tau mua ngā ue e nau kaupea mo no ia o ngā ue fataha pe mo pātere i fo tu tu ngā ue ko ia maha kuma manatu pegei na tau whawai polomolo uhi ko ne seko mo ne rotoroto ki ngai fitu katoa ya fai mea ia fotutu ngā aue na engahi po kalama hangi koe fotu koe ia ai ki ako tanumaki pe koe preschool ki ako na engahi po kalama ako ki kautauhi ko tau se asi koe koe se asi koe maman lahi pe ulahi engahi ulahi engahi kaveinga ulahi engahi mea ke ako ulahi engahi mea ke iro kana e hanga e kawetei milahi ia apahe kai ki tau tokanga tau toki ai kou tau mōmua ko tau tokanga tau ngai whāmiri mō mea tau tau o tau tolo ngā aue pe tau o mai kai ki tau tokanga ki mea koe ni kai ki tau ure tau toloria o ku o mai he tui tapu a e whahino hino pe uke ai ngahi tau pepe o muru rahe ngai se fōsia Anga peko peko o hoko wahe ahoni. Koe mewena oe a takai lahi rofuhake ani isia kouwe sia mamania e a takai mo liriu koe a ea.